0: Pangapunten lo,
1: Pangalingi.
2: Ngayon na ang sunod to.
0: Ayo sapatula antong lo.
1: Mangawi angot rasta tikoto.
0: Nyanya kaya ay balik lang.